omulinyo we yiruma uchavi o ambo mbari no mirongo yari na ambo mbari mora wavo aran aru apo murongo na imwe no mirongo yari na mbari au so ambo ndatu no mirongo yari no murongo na ambo umwe kana indo olo njona ndada mbundu mbari omurongo na ine no mirongo yari na ndano enana omurongo na ndatu no mirongo yari na ambo ndatu oe pakorodo nyanda hubabis olongo ya toro mboru ngwini meka mbura ucho wanda japa kocha penduka chiri kangi umwede mbuji mao yanda muno chichi kwa jinene choma atiro odomba de chehi alienu omurongo na mbari no mirongo yari na ine o tumaringu waka chikwine o thereka de kayo vimbena mendo dolontrai dolontrai omurongo na ndatu no mirongo yari na ndano mochivanda welao na findi omurongo na ndatu no mirongo yari na ambo ndatu erindiro omba nyo murongo na mbari no murongo na ine njobo vandu otio domu yu no mirongo yari Karasberg okati mamu lilo vandu omebo mengi nga uro omipukao vyo mebo kunina omebo mengi nga uro vipukao kunina mwache ingo kati mamu lilo nu omurongo na ime no mirongo yari na ambo ndatu shedoro weki yet man swap omurongo na mbari no mirongo yari ochae undu oko manyengerere kongo oko manyengerere kongo mbianji ya kudemo murongo na imwe no mirongo yari na muvyu o malta iyo muroro waka muriro ambo umwe no mirongo yari na mbari ochoruma mariental o ambo ndatu no mirongo yari na ndano kakobero wa luzeret o murongo na imwe no murongo na ambo umwe kuren kuru o murongo na ine no mirongo yari na muvyu nuart uber o ambo ndatu no murongo na ambo mbari oka ok omurongo na ndatu no mirongo bibari na hambo mbashi okagarara omurongo na imwe no mirongo bibari na hambo mbari oko okaukwe yo omurongo na imwe no mirongo bibari na hambo umwe okongo omurongo na ngape omurongo na ine no mirongo bibari na muvyu mupratere wanje penduka penduka penduka penduka penduka penduka japo uone ne ko byungura ndino ndoro mandiro omwe leika nanga lichebera lichebera bina makubo mahimai omaruro omurongo no mirongo bibari na hambo mbari omuthi omurongo na mbari no mirongo yari na hambo ndatu ndango murongo na ndatu no mirongo yari na hambo mbari opuo omurongo na imwe no mirongo vivari na hambo ndatu penduka mundu wanje uyende ko byungura pothio ko kusha kana kiyo njebero yo muni yo munene ndu mwa kuchebero yu ne gwaenda utambo ali chebera makuba yake ngam okobike ngo murongo no mirongo na muyo shaka to murongo na ndatu no mirongo yari na hambo ndatu chine no murongo no mirongo vivari na ine ochwarongo cho rutenda omurongo na imwe no mirongo yari na hambo umwe ochodo njio murongo na imwe no murongo na ine dorongo ndo murongo no murongo na ndaro sho mwife omuvyu no mirongo bibali na mbali usho omurongo na ndatu no mirongo bibali na hambo mbali kutapi omurongo na mbali no mirongo bibali na hambo mbali sho mwa mutumbo mirongo bibali na ine wa mutatu no mirongo bibali na ine ombwenge omurongo na ndatu no mirongo bibali na hambo ndatu hamwe heke ses fontain kombwa njo ngweru ngweru njipo da yino vite damo mayo omurongo na ndatu no mirongo bibali na muvyu opo bihurombyo opyombo imbo unimbo munyama nikabi mochiro mehi onamibia makunjiro mairukiro no marukiro pehi wa meba mokubare kwa dorongo ndo shi no mindo mino gubari na hambo mu kutono murongo mu ko jima yaruka pehi maika yaruka shi akapita hambo umwe mwine yo mapeta aika warukwa shi akatsiye ko do minute hambo mbare kutono murongo wa ngurwa maku unjiro mbepo njima ibi bida mo do kene kubare kwa indo namibia no lomba do mbundu ko chiru tenga nei Eyo mwe chimbe mari piti no mirongo yari na hambo ndatu kutono hambo ndatu yomuka arika hitachia kapito do mirongo murongo na hambo ndatu mu hambo umwe yo mapeta wandi no anjiwa utokudorera chimarika hita njo kwa dorere oh ndibi ehime ndibi tibikuno upyo no utaradhu anu chinene ko ko mamho no wandibi tibiye ima kugara obikambo bitoba to bomweme o munyo wopakati ko upyo no utaradhu mo rukondo ndo ko mamho wandibi tibi na wandibi tibi ko chiro charoe aukano mwinyo mupshuri ni sinene mwa kuparanga we mbulonto penduka penduka mbwendo nitwa chumiro kwa vita tu omwele ombo uchangapi omwele ucha

0: sayo yo difira eruka operisa nyama ya eruka wote mwaguja nambana njo nyamanji kainja lumongombe ponje nyamanji ila kwalwe njo ngombo beshimu yetu kulako nganda wiyete poka porubere mbapo mora ndifire uhingano chi hautu njo ndifira njo yue njo benjuka eta na mbo kieta kofandisa pangarande njo yue njo njihero shina shinene ili pinji wa varande na imba mbika ungulo do nyamano vina mbivyarwe opupeno operisa kusha omareo mapakiro mateba ya eruka ogucho perisa ngombe yao onanjo katiti hii hamisa nitu hii hamisa chinele leo ya konondo horo mende kwa namboga hino mawe tu hitile pi po kuingo mlandu anjo wati enda pigusha ni mbo po namboga hino shi wanongo nona o shi kena chinele shi hapo kusha chitu hii hamisa na leo shi ngombo ya muno mauze ingu kuma hivu ngo maifu torui maifu to mungule ingu yungula maira luru here po ngandambo imba maie maifu tuchi haute shima hii yeta po chinele maiye kula kufutwa bantu mbumabe ungula po yundambo maika enda ngashi maika tangunde mai futuli pozi ogusha vi obina bimbi ago muyo ogesho ka uto kataya mbini namba no pelisa ya ya eruluka chifara njo nyama uri bani ya eruluka ondo madeo mpake mate ma ya eruluka obe ngu iye tangu itira mamake okukie kunyandira inji oskata ihe hindi kaonja mo momo shitamba cho cho marande ogusha meho shina shime jingi ya misa chinene no into the pereza na ingu ndema de konjere mbouzi uno matu kambula kusha matu ka no ka no ka hokuma ke tavida indu chitwa bibire ngusha chimuna yo mo union na maleo mapakiro matemba o mawanga na lo pereza nga hino mutu pale kotoka o pedro amai kotoka no ndo landa tugenda kombana jino ndo la ine kenda kombana ga hino mbo mati ku muno ka fwane rumwe nga hina tukana no no mara ndifiro kwambo o shine shideu ona dilabwa ngirie mboro ko shikoro ashirenga tuli tse mo lombulo mulongo ku njugusha o union na maikana o union ko shi mu shi de onjinyo no shikoti kaduli hevere to weningo kushusha siri siri atuhaka wira mu shitamba sho sho maudi o shinyo no shikoti ona imbi oka sho kaninga ndu ngali emo wandu shi mo pulate ne po shi mo referesa na mu wapia no bandu betuhonge sha betuhongo mu mawa shinyo no shikoti hale shio na mimbi yehe ni ngandu na wapa wakusha munu tukondwa shio watufa kondwa wako kuungiri wako usha mwana mima pia muka omushite wa shinyo no shikoti munde emu na mimbi ya kawia muni gatukumbe kwa batiwe tu gatukumbe kumuhona mkuru usha atu hawire mwube umbo mena ushe tete hiri wendiri mwube unu anundire kareka shina kwa yuniona okusha kolo pereisa leta ruwe shika kwa shitwa kwa yuniona okusha ngunu ngu hanje fee kuchitwa fee kuturwa mena ushe londana leto zengirenda kwa yuniona okusha mungu shimosha katugumbe na masa katungule na masa imi mo yuni wanangundu wa nduwao wengi wanyama yao mkuli ringi ingi tamme sitafiko ini yo vene no kula ndisa no opawa kukusha veka no marko mba po maradifiro mawa indi shima wepitisa nyama jima ipiti kwa mawe wawe na imu ndeye ya kurama ama na mehiri mwe mwingu angiri popenu gana ehe hile tondi pitisa nyama okusha katiti mbo na oputu mete putu na kafu waneno katiti kwa ngombendo kwa nene ambano uwe uka hapo kushari amishimbiri po shinene kulaku ya nwaroki hapo mwedo ushe hambo umwe mbwi mwela fadisa nduma leonjo o nganda njira ndo vina mwenye mpyo vinene ili ilo nkanda wa nyama yetu nu o nganda wa nyama yetu po shinene mwela fadisa nda nduma kapita nda rume mape ya yewika ndo vivati o kulaku ya nwari ugu ya shondo wago hiyo kaina kutula ndo hili ya hise po marandiro wetu ujo lo pereza letu madhe karadhe luka de kotoka de luka de kotoka mwishimbe shogandu mbo garu ombe randa pete nyo pereza ya tiyo ngombe mwishina mwenye ishikata ili momiko no miko shi hina kukada kwete okili kuna ndono ngombe kwete alwe matuka matu hanga ukane imbe ya iumu iwe wali ombe no ouna wapu wede pera ahave kutu batela po ahave kutu lepa maro iyo andia heruka ndia puyunda uno pereza kushabi aa le ino mwinyo mara karu hoyo shia okili kutu batela mwagarunju
1: ay ya mbiko themo wa minita ima uriri o no hapuru ili ya rume ene osho osha o venga osho mututa pumu ya tumbathe usha kako pereza njika ino kutupira po mwondero ya mututa
0: ee ambano o eo shino shide ukwete farora o mundu shime kurandifu shina mwinyo katoro shina mwinyo kanyandifu okusha nambara pupekero uharambo okusha mbaya no shuu hina kiene na no putuna no no wangai shuwa pratu mashivisiro wea shimeshi angoma mashivisiro bishorubwe dhendu ine

0: nak ini no muti peyuan di ujian dari TV budaya ini hindi mai kayu no kuning gira mai ingira ere mai ingira kira okuja ojikan tu yung mumbura o presiden dah ye hicia unki enako juo juo loeta no kabineta ayo kukan juo andando behi amewina mesuki anja olondando lohoro mende mulukondola kunene ko chirata yuru kondola kunene okuchwe kwa kansela za kunene nuwina bile hile wandando lohoro mende okienda kumurungu o manangirongo yela ko chirata uyenjo utuhungirise manangirongo kwa miyele utupaka pita omiyele vivali na omwele no hinganei kwa hita vera atupa haa omiunga vihe kuchito kucha oyuanalichiwe oyuanalije yukubala mpuo kie kukara nombonga yonjo amitumere hile orondando lohoro mende morukondola kunene no yungura ayo morukondola kunene o huma mberero babu inakamba pira okulako mbero yo kansela yoro kansela oyu kila tachoru kondwa
1: yaromba pira ulipoka pira
0: bajomba pira poka pira
1: Kaideko.
0: Omba pia urutu nga pijene. Urutu ndiwele muta kwa soro yoyiryo hinga. Koro ndiro kupata kujo hinga yoyine. Yomapeta. Ndumarucha orokansela. Po jirata yojiri choruko ndwa. Karuno jina liwa. Okucha orokansela kareno jine kwa alako mbakaronjo. Okucha mbakaronjo nga itwari nga yaru mbunda. Nga nuko mayuwaru. Kano kuma numupuri po ilichua mchiwana chima tuhungjire chiwana jau kunene matuhungjire olongambala chondiri kwa okori hasa kwa jahe undu ndiri kwa ucho ndiri kepupa ndiri nga nganduko maandero uye kumuronga olandumba chima tuhungjire uwana hii mbiviri mpuo okansela ndisi nangara yara mchua kucha kaino kine mwakandu imariga yuwa kansela okulada andakuru ingiyeri rukuru okuheno kujia keno yanjira wa ndukumoso imaliwa ya nukotekera na wawo okulada uya kipuli yore nduwa pula amimbara mengasi tulimo umwe mkulanga okutungo chuanache kunene mkulanga okulaira olondanduro horo mende kuchuanache kunene uwe chuanache kunene jeno kuchu kujia machi haombo nachi halata puiwana yawe kuchu kujia gawe hiti mpingawe yato mikee vero gawe hiti mikee vero nwa kansela la wina oja kungundeweta. Denu uweze ukukura mena po viwana vyao biwenda na mwotu kondopa ukupuro mapuliro kwa ami ukuviro mapuliro. Uyo kumatu jima tuhungire jima tuhungire ochirata yuru kondwa chacha nao. Posiyo kucha umbangarero ni hungi ndimbare wanalo kuchu wanajia kunene no Namibia kuhuambuli mkunene wa Namibia mpumaweso ku umaiso kienino kuhitamo kieto uwaka ukurukondolo etu mwandu waku nene wina umaiso kuhitamo ukieta uwaki uparao mera ere uchiwana churukondwa waku nene ndino ndi uja mboga lewe etu naika wanje kumurungu umanumbu yale buyari ya tewa kapena china chichabu ko wina olo kansela chila la naika enda kumurungu umanumbu ya fuko kaenda chumbero mboga lewe kansela chinanga akalivalele uwina maika enda kumurungu ami okuhungira kunochua na choruko ndoro kunene nuwina maika enda kumurungu ami okuhungira kunochua na chana mibia mungu ndeweta yehi ami inopona kumba chaerwa popu mechaerwa okuhungira kunochua na choruko kunene kona mibia peke nomboga lero yo chirata choruko ndo nuwina kapena uwina pumechaerwa okuyanja ehungindi ovikando vitatu chimwe vitano omurongo ochapumeze ripoja mmemono kuja ouna hetere kudularwa nokudula kwa kuchiwana cha Namibia na kunene okuja ruwele ndi okansela nduya kamuno kucha kako hepero okie kudwe hungindi ayi sana amiwina po ayinjangero mbapiro kuja nambano wele limoru wele kudwe hungindi wina meikuyo cho chimwe chomyungura yanje byombura bimba pa ngundeweta kakuganga kwahabanga ochiungura jimba pewa ku ngundeweta kuja kita nao kajika ino kies naga ino ili chombo mwao ku mwao kupuna kana kuma

0: Yabitomini te mumuvi umoka uruvithira machivithirola tumbuka nduka endapona emirora yakuhumuna umoka tu
1: mwege njai
0: ukuthame tu ndio Dr. Alex yarimbo wanduka putu ngandu umurongo umoka

oruwe omundu wakoberwa iyo meva odo pretende mirongo hambo mbari na hambo ndatu oshipanana shino odo pretende mirongo hambo mbari na ndano dhomeva hapo imbi oshiwa puratina kumurali wojuwithero mbaranga au yeri.

0: mapu ondungiro oyenda wachawana neveste ndimari kara mepugiro ari kana vade amuhe maido komo pitithe kangiri ngaruka ke hiyo muhe ngemboa tha kandova tu
1: kunenu kepa ya pitu minute mirongo vivari na hambo ndatu mo movio moka odembe kuchandino ndi murongo shoto nombona matu Hindo mbudenje kurukundura kunine kukumna manjiro hungiro ngonea. Ngonea urukundua vipo kie maharu kwa manji hungiri ndino ni chiri minongo vita tuko mwende mbuja hambu umwe. Omachivi thurangiri mbamecho weto lapana ya njie chiriko na farisa mukwambi na kupenga kachita eme raka rombi. Totoko urenga kubathora vetumba. Nuka tunu kukuchira. Omberi mba Yosefa wahachiri motu, Alfonso motu, Zeplon na Chipaura muti motu. Rianja iye kathe nguru ra motu. Matu uronga na chiri yeta tu komodho cha hambo mbari wombora nji, meraka rombi moko chitu wo. Nuchiri yane komodho cha hambo mbari tuitha kwa makutu kwa kawarongo kako chitu wo na meraka rombi. Imba angabithu venu viwa na vyao, ungwa chindwa ihe nuchika wako, nunganda yu uve mba, unganda motu nuchiru koro chihe, Onganda kachangwa ihe, onganda chivathera na wakuhera vehe, onganda angavetene na chiyahura. Ochuwa na chavuvanga mwakama ruru na wakuendata waka mbekomboa vehe, ochuwa na chaka chivena na laako, kathe ungurura na chihoreko, chamburo, urika na urikeraka. Virore na kapothe, kawuthiona na hengombe, kechire hambira na kavari, ochuwa na chachiriko mukwambi kachite na kudachike. Mavenyono venani veri muye na kamundu ochuwa na chachirenge upora ya chipangura pomba ngaluwe. Omaanda ye nga iluwe nano viro ngabiyo ngondoro kangabiluwe. Omachivithiro nga yadhu kuuna ekeri na wapingena ngabetene. Chivahe chamburo na mitiri motu okudha meraka rombi chako chituo.

0: lano imwe omevena ngai notene kujamba nomevena wabangu kuchita vi hine chama pahaye promo yeke bime hungira kambiri vyo opu omevena wachivitana uriri mwake wona iyi
1: ngerimba mae choami oweto benestes kangotwi na Cornelius kaideri Stanley marujivitha kujuana changaride mo chije ningiro mwaje mujuana chetu kujuri chaine mayo ajima ejiti evali gavyo kukompa opo yadu ku benestes yamba pira kangotwi na Cornelius kaideri Stanley momuramba wanju Cornelius Kaideri Stanley Murambo Njou O ngama yajuma juithiro guma yiko mundu ngwa panjaritha noma plata yahuti horo mende inji o ndatu o hambu umwe o uliri o muyo hambu umwe inami vehupa chihero mogonjatu vehupa ulipo uliri o hambu ndatu o imwe o mbali o imwe o uliri o hambu ndatu o hambu mbali o hambu umwe o mbali o uliri o hambu ndatu imwe o mbali o imwe o uliri o hambu ndatu o hambu mbali o hambu umwe o mbali ngama yoami wetuna nitha kachivikwa mejivitha kumuna njenda ngama uhe baba njarithire okatu ganje erero mumuno wini wanje uhe Rikana kungwe ke munu ngenjito neno ngothe kuka njithe wakanje pa uri ho mondatu imwe ombali omuvyu omuvyu ndatu ohambo umwe oimo ndatu uri ho mondatu imwe ombali oimwe omuvyu ndatu ohambo umwe oimo ndatu oami wetuna ni thaka chiviko kama jamoro muitha na njibiti thirani ya rikana wami eti binomuka ya nimepa hovi ungura vyo farama bichu wambi oku hinga wajitregera oro linoji hauto au makeninga oku na nondarata oku nyotho miriro kwa ngombe nokutwa kwa utenda nokienda ukabira ukambe wina no mejiwa rekana chimo pa ho mundu elira o mundu ondengero amimoji vada po uliro ho mondato imwe o hambu mo muvyu o imo ndatu o ine o uririo ndano o uririo hambu ndatu imwe o hambu mo muvyu o imwe o ndatu o ine o uririo ndano

China e hindi e na kuhanja urodhan paypala o dengi dengi mouye imwe odonga ndada o yene na okuprinda o the paypala engete momwede.

0: wa sigreta wa garapi ona to yupana bo ne ba bo ne lo hamba to imwe ombari ombari o diri onda to hamba umwe o inondano onela wa gonda tu o imwe ombari ombari o diri onda to hamba umwe o inondano upana unemba chiwe ya ngifa pata mundu muru muru pata upana atende ngenda tu ongere o shambano chiri tenga kwa kuste kishinde mu ko wa pa ko mayendo a ron seguro yendi o la khare stadium ma napeka karu mukandi mu nene ne wo njoro kwa chimene chilongo yo chapa ko chapa biro njoro kandu maka chinene ne uvashiri mabashiri tenga ku kwa kuste ku mundu jambo ndati e pa ku mundu bisho bitatu o binene o ja muna o shiza chimene chanjo njoro ka chimwe chao o mite bia festival ni chakari yangu roba o minyo mokoto wapako mabishinze por bado manyando o lehare stage o marika ne mu petfair na shuje tasa tije na ulo shon bu pa patura o mashuji na mara ni trojito chiko chibeta nai o shuba na ngoda ifair na ko kusha shere tega ko aguste o mite bia festival na ya mokoto wapako nu o kamo ke ripo kusha shikani marika na no last denza nu kusha ibi ya ino kushukwa o kusha arika ne ita marika ko ni kusho kusha o yito shiteni na kombura matikara munda uno shumete bashigiri shumete kana nekke shumete kana jamo kupura de kusha arikane nje nao ni kale nombre tima wacha kare bo pero mato kupusa last den sabe de jafe kwa la mayo jongo sine eto kuja kuna ingunda eto ntata ta okata eto ko ngunda ta kane no epa ko seja ara ra umonjo kana no nga barta no yo vira ya ya na hepe opondo mali hobo ta kuzuma ile ko benja bo ma zironga hanje ni mugo to apa ko kwa ubina basi muna pomla ta ni basi ngo ku ndeto tela yo komiti mai muna kwa apa ko kata e flaga no nga yo ya mero ngi barta no jo no kana ni no ga sike ta jo sipa tu sipa ka manaka ka muda bor kwa ubina akari epo pedu no ndo kuri ngira pakati ka pa ko na zo mito kuja ku tuna ji ko bare mera ko jere tenga kwa kuse ko ube ti ti ni ne ka ko ube ni ni bor ko dora mahede kita bayan ni mo jara ngo ko manya da ba ni ma ngo ku ko ka pa na ko ni ona lo abanda tu o imwe ombari ombari o uriri onda to ha bumwe o inondano onda to ha bonda to imwe ombari ombari o uriri onda to ha bumwe o inondano kanju wa kale nungi to ngonto kano mile pia festival volume 25 de vraiment mokoto wa pa ko to ko nyanda bayan no ma de nyanga
1: evene mo jo ya ma be sha bi ba ire ko ko shuarongo mo shimo do mutukara e ko komonda komonda Maku vinuka pena kia nyombero yo vene yo trial B aitu pena ndaru ya tutororo vene kusha vyo last tense mama mami yangu kutwa pi bata ropu ali mpaka mbura akapaki nyirera mugara njuri
0: mata jire ni kwa katara chunje okama kumi yangu ku okutisa zwa na uri
1: yeah
0: o kusha ndio ngura meno njili po shima tingire nei kana ukano last tense imwe kako ngo shimwe mato kana no bishitwa vizari ne uvadi mwe mobilongo vivadi peke peke mu paranga wana bibi abuja o last denza nu ko shikana chitenga tenga yo bide biati spela mero double last denza meka mbilongo vivadi peke peke mu varume mu koto wana mibi o ya ndabye meto o resela de nga ko yo ngi pata mun mu yi mu koto wa ko ndu na ndelo ngange mu javi mu koto wa ko ndu na ndelo ngange me uva ndu mu bide biati spela last double last denza o bi shipa rimo mpampa mali utire chimwe atu hama ba de sabi janta ba ka ba ma ku ya ko ndu nda ba ka ba ma ku njo
2: Obvio a di hoste covid babiti obitre dia festival last day o di double last day za kubrandi o mirongo vivali ku pranga wino na bibia kuto ba tongo ri tshinye ba uja bishe na uri ri matungura obitre dia festival anji matungura o last day za double last day za chere na dubo oktoba a nu sheri mandro wa oktoba hordalo brasa no neno shida uro baturuke mu koto wa godontulu a ejo godontulu open tournament na oyo umbura ni kibai de mburuka no gyo onjo de kilo ko mutoro uru kontra kagara wa onra bolu de yeka pikasha de roja meide a onra bolu de yeka pikasha de roa kapa e ko pidimere ngatwa mu koto wa godontulu kuno vindo vingi chinongo ndo kana barasa ni nojo o mabashi ya garebo pedu kwa wina a mwashi ngumba verika ngwa ngwa hange koleka hanjibu ya kwese moje kwa kwese kisha kuna ngunda oko okepa goro de nyanda uli kire tenga kwa kuse ole khare stadium ma amide dia festival volume 25 o shinu shene shisha kura maji shiri mondila maji kunjini geta
1: okay maji ni tenga mi plana ndo gura ndika pokwe shiri pinjirpo o ndiko adon komprime kinde ndika nado

0: Wamingu biri siena ha maugaga mutua okuda mo sekondere ya kakarara maumbura tene pondenga kodongwa ishari pinje ripo ame mukoga potutatu
1: ame mupanga shivena okudira pasondere ya kakarara kombanda koro kwe koro kumukwenza
2: ame via kita ipo okuda posule ya kakarara kombanda mumbura tene kondenga podongwa ishari pinje ripo sulana
3: zaba zaba kollo loi
2: Inaradi ami mbero fana ndi ambero umba tine kugarwele ku mutanda umba pia deshi kai pesa with your best friend DJ Ivon kaka una feria mo
3: koloi akiye
4: Shigara ngwamba aku apoka kara secondary school ambiri mono ndo cha murongo oshuri no kandu mundu ngwa tunino nawe uri toporwe do mutanda uri pura tina ku favorite DJ yo Ivon kaka una feria ma DJ Mixty fulani zo munyuduwe
3: Makalani paiona makai makalani paiona
5: Jibikia kure na mupura ni mutaka mina muthurashi nene kove ngunda nguwa pandere oku kaenda puna mimu karuwede kwe kumutanda. Tiyo ni mkaenda puna ingu mkua wa muta tumuna kwa shivine ingu mianua kuenda tawanjue nene okaruwede kwe nga tutuna noruthu vero. Oruzirenga kaluridenga kumutendanga nu tutena nuruthu ro chinini kokusha idzo njibitira dzinzi maitho kupita mba the piti rove okaluridenga bikaenda puno chimumba nupo katika imbo wo chimumba na apo pinga apo bikaenda puno mkwetu mixing wa shunji ndio ni tulipa mwema tukaenda pamwe ulikodo mahina njitukaende tutaya kuchomwa lero mutanda mba puhitira na kupitira mba okonanga inulumwe kutukutu nino shikwae opumbishiralika na ohumburuka kuchiro kupaho pena nomba piralika na pahope na nompapira kokuja indo njivira zihendu maezo kupitira mba ove uze vade poruvede pomoruvede shinasharanga inurumwa shishiripo uri nga inungu kuze mburukisa uri indio ndina eva koshiviki uri shavari omawa omirongo vitatu omwede wanda koshiveta omwede mbu uchambo omwembi wanda mhukama tutine tenga omwede mbu uchambo mbali ona kwa ikambura manu tukaende
6: Bisha Hamombari, ogaruwe komitanda, amu mkwenda tumna kuwa mbiano ya mwakwa shivi, biripu na best favorite, Ivon Kakazo na Feri Ama, and DJ Shunje.
5: Kitu kaende biu tene hungiretu ndu matutu na roku ndio ndi shiro wengu mutanda nungu wapandiru kukaenda puna amine mwakaruwethe kwenga o shashitu shakaruwethe ketunga tutuni no wengu mutanda nalika na hiri ya tuangu kushari mutanda unu mutanda ketupa tupa pothio verika yungu mnine ohumburu kakako mwashimisho kusha mbisha haringu mutanda shashita hiyo shina waka namberira hanjove o njuthiru nda momu pemuruwethe nduli romu thuberwa kitu kaende kumunungu mbiku talireki hungiri ndoma tushida hiyo shimune ngire yuwa pondo mimi muna kushamalitho kulire hungire yuwa kuindio ndi o shashima tushuwe kusha na kuka nodhonji vithiro nukunu dhonji vithiro noma hungiro wadhonge shefa womotu nguvingu maya o shimbe henu kwa wangu moro thorubede ulito meto ngalanji o think tank ngalanji o think tank ina nwayo mte nguwa kuruha mano shimbumba opumi yangu kusha nambaranga inurumo ya washo wandu mbu vapahodho ngandarumo nguwa muna kusha mawe kutathana kusha veni ino kia njotho njivithiro omahongira nguma yangarumo ya mape aerio o shari opumi yangu kusha overika no humburuka Alfonza opuri
7: opumbiri ya kalona
5: Okuhepa shinene, mbado vile mba kuja mwa kutathana nungana njiwa Apexa, Apex Inside hapa, njiwa mwa kutathana shinene kwa kuchanga inurumu ewe kuvatero kianja o mahungiro o shialiko mitanda, nungana yu onjo thingtenga, nge inurumu yungo tungo o mahungiro ngumidhu mbano o mahungiro kumaipitira yushi na maipitire motungovi. Namana kuishu tupaundu nge kwa kusha hapa nungo mahungiro nga, ova nunga inurumu ilipula kuchike kwa kusha ekale, kwa poe kakaeko.
7: Ya ndaki kile nega kalo na kuruwewe ni wapu atene ulipo katenda kukore kwa mambu mwiriji Numa tonga kwa orfa ntaka ukuruha mama mkile mantoro ya possibility stinga sa Kaya hitwa ya ujire kiliki jago kukucha Toko hiyo kutundu za wanange chefa po ndonda dehe Mono mwona wano hambare hongirelewe kiliki jago kukucha Tuno wongo ngiro kukano ma tekuti wa pamwe na wambu wawe wanange chefa mamasiarwe Nambono nganda ya Apex Insight hapa nji wehi hili mo Cairo Cairo ujiwe kihulo yuhongora kia njipte Umuitu nilanu yungu lakuna mahingo wa warapa Mutu mehi mahinga wa Kongo rova yetemba wasika kutokero khayaro kuyeta mambare po kugulira mo ya o meri kutira matenga opuna yi wandu mbera era kishi wasika kishi o oweka bengura mo kuko yiho kunyanya ngai dando dando bana ngikefa no ngime tujitu konja o ninga ndupo buri kuwa oweri kutana ono wanganda babahongero wa kombanda disendo yoro university wa maraganga ondwa kuya puna kitwa ningi kuya bahongero wa wachiwa ya wanga lupo nondo ya bahongero kuka muna wanda tira yuna wanda ingiri po do PhD po vikwena mwalonga chefa maraleka na mahongero nga kuko hongo munda uhe kuya kuna mba tira po kuna skole kumiki kwa po kuya unonga chefa urivi kuhongo kuya punya nga chefa kikwa yenu kimo utufo kurondera pinu kwa utoku kana yo oye kera rindufo kutara mena yange chefa kako kura nisapove na vingi mbili mwoto nge chefa oye opute vilingi ili wakuja nunga eno mwunguta sani na yetu jitu na yokume matu ni vile ya tukane na maho ngero pamwe na wo nunguma ya njira pondondo mili yo urungovi nina ya katuna kwa piti hoji mariwa mondondo yonku wetangu no kweto kutoro wa nukutwarango oye ya munao machi kupo upupujo nukano nikimbumbashi wa ndumbuwa hongo kurungovi kucha hapo peno ndero po peno uhepe ukutora nimbukutu kuhonga ko

0: mehekwa kung tempe ka na mahakane no umukote tuo po pima tu ka hongwa ngoma hongero ngano kinene ne ngwe jomba numa ba bere changisa
1: mhm
0: u ya to mae toro ma hongero ngano kunguri sa kiri po wele changisa ya mbaro ngano ka enda ko u ya kinene po ba ko yiso ya na yo ba ndira na mehe mehe ba rapa yuri kuta pa mano no ngata ma hongero komba ne jwa deri ma america jwa deri ma inga europa kero o london na o u ya ba hongero mae bu kondango
1: Namara ngai nuru mwe inde hungina chimba pratini na wetu pe na tombo ma kali runa he pressure ne ko kuja o munda o herume nguma ngo ko kana induru papo ndo mahongeranga o shali ko itu pa ko kuja hapo no shero shali ne kwa mo muno sho mundu rumwe kuja nambara mbisa kuja mbinongeshe farukuru po mehepo kushita biko kuja mbika inuru papo ndo mahongeranga
0: ya lagi nene ke puri rondo mahongeranga ta ke chari namara mai hongiro kurungovi rungovi ku joi lugo no ngole jo engele wa ile ndande no yo smartphone aponda ndo nene ndo mbati ngino mai ku poko ku yo hite kurungovi po ku ngi ndane ta po ku ndo rungovi mato ku pe ungu ke ku yo musoga na wa data no ndo ara ta ko MTC no ngenda ra pe po ho ga ra pe no wifi kujoyino kuhita kwindo nangi omoba mato ka kapo kujoru nene pe pe au dawino kuta he jona kina ngi ndero mi jona ngi pointe mato ka mburu munda uhe ngulo ndero kucha urota nu kuna gache fanja kaenda po uno gache fanja kaenda mu he poku kurisa po we muti uri nu ku ya rengista po ya rengista mba pe mato pe pango muna ndero uri mo kitamba jwa gache fa uri ri nukati ya honga mama muhonga kaani wangeche fa mato ka mburu mihonga bihe kucha uri mo tutumbo na vikunwa kuja urimo mo modo injira kuja urimo ngo kuja urandisa po uno kina nondero no kungura nge chefa uri tupu kambo mahongera nga gima tu kuna to akutara kuja hapo ando ingi matu munu ova ute wandu ngi matu munu ri makati za nge chefa ina hepo kukura kuja mahongera ngo tujo ya matu yanja kwa wakendu na kuja oma hongo tu hongo mundu kwa mautiro ya juno ndunge iso ku zokutara kuja hizi kame juno nge chefa nja kaenda aro mama hepo kukulisi watu ndo kutawi hapo matu hongo watu kuhongo hungano ya hapo waungure kutavi matu kongo ya hapo wange veta ndo mahiti hama ngeje fayo na yale ngeje fano hizo kuka na waleta wa meri nane na nani kwazi na lisa ndo atu kuhongo unane no hongo ya hapo ngo mundu uchindwa vingu wa kutupo ngeje fayo oyu na lisa ndo kumatu katarawe ya mama hitu hongo kuja hapo wene butu akarana omo mumeri changi siro wengi kumatu eno ukanja masango mahongiro ya rie kutwa kutwaru ndumuriri ya hini kumawa ute wandu ulo ndumuriri maya wakuta wa ngejefa tujo ya wana watu utukula kumauti uriri po wengi wa wele po matu hena nduma muimbu mba vivati ya nge matu mahoza yo wandu mbeli changisa
1: Gahi nurume kuingo rume ni wendo kutupo odhondunge muna mwushange rume maku hepero yako mundurume kushauka gahi nukulupa hapo nuna mahongironga kwesho nyomba katito njipeko kushavi hapo nunga inurume kuingui omunduriri poe nubeno shanganda o mahongiro hamu kwa nengo mwaro uka na yonushu ondoa zairiro ii gahi no mwakonji sabinu ya kaya ndavi
0: ya ndangi chinene mahongirongo tukara nao no kasiti tumuna mo oma otaotero abantu bongo wemba mbihungirira kandi embo murari gutweyambi ninga itutaya umuri cha cheri hambo mwe mato kana mpanga ero kuli chamisa kuzuru ne chimatu tuji kwa nyoki ya rukuru nani nani matu toko bandu zeye oma ero bandu ko tungobi poko ikuri honga waira kandi do kiherero ndiri omaze u chimo ngulo mahongiro ngete kimbono muri kutukuna mahiwarwe o kongi sababu ya pekara marakae po injo na mimbi aje na ya ya patura ke jari he oya la matokero matenga ngutuka na uli maroro kutupuka sama hongerongo ya njako patura ko tungo bi ko ti kiti maraka mana rume nando milongo itano
1: mhm
0: ndera kanja ndwe tano uli no bando no hamba kae ndaro kurumo kitamba ho ba we hepo kambatu ka tsikana ndu mehe po kuto kumo kukonyiso ya mala ute pochi kwae oya kiva no matokero kutu kaka na o mundu eri changi sajo ro kuri changi sa ha ka enda puno mahongero nga biki aka enda uyo mbapira ingi kiu yangi ku jawari romo kana ro muna ro paminjo nangi o hakara nayo kida kima gena hepero mungo mahongero nga matu awe kita mana mahongero romo ndeke sa matu ko yatu para pamiro mwita ndeka ndeke sesere

0: io NSA no ya manje jikini o hungano na ingoma ongero wo information na yo hungano mutanda mo Namibia ngoma ekara ko mo
1: mpesesa mo mbe chama ndatu
0: mo mbe chama ndatu yo seven jima tukana yo ongano mutanda uye wa Namibia po chanje katuna mutanda uye wa Namibia ko kushange population na iye dodomburo omurongo nandano ngako mirongo vitatu na ine kuti mo mitanda ya Namibia yetu na omitanda ka Namibia tu bima tu kisa po bima tu torora kusha ari kutwapura ko mapuriro so omapuriro nga oemi o ministry morupandoro mekurisiro mitanda meikonjisa oku developer index ajeni oku developer document po oku kara nembo dumari shukisanga pa mutanda wa Namibia pondonde inga penje oyo pima tu interview rirembe mitanda po pima tu puliro mapuliro kani ko mitanda inde bima tu tukumo mitanda avige ya Namibia kuma tutara rumwe komeri koma hongero wangu kuma tutara kondo yao yoviungura mautara pondondo yao yokukara norupa rumo mumatoro rero matutara pondondo yonzika meno matutara kodo tunodondo meinsa tukusha kudhani omisa peke peke po ito tupa peke peke mpi tumatutara kusha tutare mo tupa peke peke mpi tungura kuno odo ministri daro nodonga ndalare deungura ponde taketo mitanda no so okusha omutu atorora ingo mapunga ngo matuso kutamu sima tusha rumwe uveruke wa mutanda oso ministri uveruke hanje iri mbona wanje maitute kusha nyoke okay. Sima mu puro mapuro hunga no uveruke kwa mutanda kaningwi oya tare mwimbi na indi na indi mwaka hanja takahama atu trainer kwa atu ongombio odo youth officers aletunda hunga na indo o mapuri longu maeso kupurwa ojo NSA inisi mayungura maiko njito kutoro mapuri longa ngutu na wongeri mombatira okutwamo mozo tablet po okutwamo uyuwa kandino mo sistema kumatuka ungurisa o tablet moruwede roku ungurisa mombatira urindo kwa sene ndu tukara na zombrale
1: Mega mrakuja wetu pena wachi nene kukuja toho o ini mai katara kuyenu nga inurumwe kuimbe mitenda maku njirwa na mbano ya iki nga inurumwe kuingo mutenda rumu nguwa kanambere rapo kuingo ngue kuliku ambako mina wene hapo mbu na hepero shinene wainjo ngondho ni nonji shinene hapo o washiki
0: okusha o ngondho ni nonji shinene matango kutara ingo mutanda nga mwe wana nibia kusha ehuporeri vivi po ngaro yeiri vi osha kolondo mensa ndumbe kurae matu ngaro me matu akutaya vi o mahongero ngo mutanda uyo mona nindi yani yeri ponge ndondo le venu o meri hongero ngete kidoka mango tu matu ngo kutarera po rumwe shivamba hita o lo skole venu mahongero kani venu viungura po veri ongauri ni veri modo strat meo vinya vien oyo project anji tungura kuno commonwealth pauta rukuru na mo 2019 pokatimbo ishi stopa minaroko veta matuha kutarukwa mo 2022 uhumandu amingu mbi nano ami amehipiti mehimbo kwa skole tanoke kutoka uyo mbranja kushika utiriru kwa uyo commonwealtha yetuwa tera no kutupozo consultanta mze umurapu na ete niyo mwede mbushima uyando wa andandi nondi uyo consultanta ndo male soku yanja uzi umurari mbi mbi tuwa ungura mbi kuzali nga natuwa utire kwenye kwa ministri nje tuwe mitanda na kwa NSA ojo putwa itere o the youth office sanda ni ushivike shi osha kati tie kie kutorea mbo kutuwa kwa murungu ena tusoku ndevelop tusoku ungura nde mbondi mari ikarashi muno the police ya dee ndutu kaa nago chua ya kwa mbero yetu mopa haku shavi o mitanda hili ngapi mwana nibi ya bili mwazi ungura atuku peku shavi aka mbondi tara po mbapira po mkumao mbapira ndi o nomerisha ngapi o information hiyo mwiva lambo osho na urisi
1: okwe pashi nini wano kutupa aliko una hebrush nini wenda odongondo nino hamu kwa na inda ni numika mbrukusha nuho odo sheshi madhenda adhika enda na mumu kada unongu uwashi nini kusha nambaronga hinurume maku hepo dos kole ngapi po maku hepo ikuwa mbi mei hepru wako kwa mitenda kusha rume veri kare keko no munyo mika mbrukusha tuho mbewi kaho nambano njombi shite nei osho mundu guno shimbumba nushisha kaliro shingi shiri mundambo mesho kusha nuho penjina ingo kusha vovu